0: Alright, kwa letteretab kogo, kigo ye, letteretab sai gimel mel kimai. Ile gitteretab kogo giru remnyet kabisa.
1: Ye bak.
0: Yes.
1: Ingele ginata ingele na bwa gayo in gejup ngalega letteretab kogo. Ko ingene le ki gele ji ngo yonga bwa gayo ngalega letteretab kogo bana busko gi gerega pitsi je ngalega barambe. Ingele nonga in ngalega barambe in chuta gire o testa bitu shejum bros gile no ba yo ba ga ngale ka tere tap gugu ku ingo tin gup chamba guno gile ben gut misen ngale ka de jango che gi guno to en ka sarwe ka de batai na to gugo ne tutu ka de jeng gut misen bana bros ye tin wagi ke ne tabi sai ta to gul je bo tin bi ka sarwe ka de gi batai ago ora che en ka sar ta ga tu gut misen ga ni tut cha te ke batu gu ka de ter ter ago tin da gi tin dos bi ke le na gile ne ngal yo bana bros enga sarugue galak agin ko tensa bi ko mite bi ki kitini ago mawo ten galya kai ta ga mwae gele maraton bi tushi jokwa gunata gile ni ro ina enga sarta ga ilan ko mite tini ki ki tini tenda galak ina bana brus gele hello mamus mus ko tole tonge nam javan ko loiso ago man ki ku mwae bi gunata wi gere lu muna lori shek kari shek tukul ko bay ngala ka transport system ko bun ngala ka be mitap Japan wi gere ina tindai na Japan gi gas lori shek lengi jo be Japan gi gas le transist ko jo tukul jo ko gi le ben bi agi gum ma araman mai arama i gola sa Japan e je ke la sa ngala ka transport kari shek jo tukul jo gas gi len ka gi bun le mba Japan so tirma ko ga ni tutu kyat je jen ago kma o tlinga lya agi mwa ara gi mwa ina kijerege ngiolimbalem kongilelji ngulimba ulimba urene ulimba kabugusu yingulim ogara kubendi tumla go getirene kabasa kitine ko inyine ya mborene ngore ko age nam tinda gele kijao gi yaiguni yaiguni go kwet ki yeki mar go kwet na mama jeji kitine ngore kitine na gebendi so tina go ati tutu kati jeje karibu sana jitabri ta kalin so bit kata chama na rune so get pana bruce ndi tabani.
0: Yes, si ne macha gote so koko ga gese 85,000 jibo bati nege. Ago chana go tiga tishak ata tiga tishak sogol. Tiga tishak sogol. Ago ni chaga gigo chine tom ga polegi en so ko ago chita ne chenye ni ane non tinye maget ko tegot. Mo chigi chene macha go nyora bishagi ago mo macha go tegot. Chi ne macha itegot. Ago ndege tekini tuga ite chago na bango ga ne go got ino non. Chutungi chok soko tindiga tishe goeng
1: yes
0: agota ingele tom kai tile tiga titen soko negi pol negi yalki na negi goni no token sana go bonus
1: so gaglejin miji jitu soko medu tabane agi I dalingi tonga status 74 hash kile gina tamite soko bana brusko ke batishe ke
0: yes
1: yes ke batishe ke jibo 85,000 Kenyan shillings ago tiga tishe kata jamito tiga check sogol gitu jadi jemi itu kita terima kasih ego itu tiga check ayeng gitu nengke itu tiga tiga nanti agi kita nanti terima ayeng yang gue lihat nanti negara ini agi jitu sokong dia tu tawaran dialog itu gue star 274 hash star 274 hash
0: star 274 hash
1: agi jitu soko
0: star 274 star 274 hash star 274 hash
1: star 274 hash
0: yes
1: Jitu soko ngore na tana grana na subina babe tu tabrani agene le inyego tumesena tana geto non ye kwa genge mbika tinyo shinga ke batishe ke tiba 5000 kale go ngo ke batishe bana blusa na go ngo che kondo
0: kugone ko che kondo
1: kugone go rabishe so gina tana gibo tinbe tu tabrani dialing tinga na star 274 hash agi jitu soko ye kita sa tiger ro netna tana babe tu tabrani star 274 hash star 274 hash agi ijutu soko en petu tabrani
0: star 274 star 274 star 274 chitun soko asigiti kwa gengen chitana nyorchinge na fasa gara biki wa chitu soko lagini kagi gerta saa nyoni ngele giri nyoru ogo tokense en soko gomo tichutu lagini chine ngele tom gai nyoru tokense en soko kone ngung na fasa kabisa nengararan isiki en petu tabrani star 274 ash
1: yes yeah, star 274 ash
0: star 274 ash star 274
1: star 274 hash
0: yes agere yes chitane guren kiuren rotich kenneth rotich kenneth 0718 654 musha pogesi tiket letai peter kaiger tensang sindia kaiger tensang patrick kaiger tensang yongri nyorugi en soko kuma titil get stani gune star 274#
1: Yes, *274#
0: *274# *274#. Mm-hmm. Acho tun soko til diga tata CBT seki yagi en karoneta brane *274#. So, chabagen si tap tebut ya chabagen si epcit agen agilan eh ne meeting ingilan megalo megalo ngalega bin bonus umu agilan tos ule bonundano.

ko ga barasta ta ken ken pa met na ga tuje ngi ta pa studio ne ga ko ite sai ta mona ngi ka ko bata da ge sik tip te mong mu ta ka ko tul jogai tuang ngi ki sin dari ne ka sa ta ne uni ko su ka bit ko ga kyo ba a go na kim na te mu te mesin ko nyo